0: Uganda, leka uwende liwe.
1: Bainte lange sandi, bele lange mbuka, la noye akata oh.
0: Ish, hanya habia kawonde yanga,
1: la noye akata oh.
0: Ish, hanya habia kawonde yanga,
1: dole tanko njomani lele langa, weki mino enge ngamo. Imbende baba yonga mbele mkoti nyama oh.
0: Loka uyoga kwa kwa kwa nongoli kutuwa kola ngola oyali akamba kongo sika.
1: Njogwa kongola niye ke lango mele ngonde bikutuwa.
2: Au kongolo niye ke lango mele ngondale o.
1: Au kongolo niye ke lango mele ngondale o. Au kongolo niye ke lango mele ngondale o.
0: Bololo le bombebe wembi o.
1: Besepe lo yake.
0: Hello yake, lo yake, lo yake, lo kabulo bimbiro kundwe.
1: Butela lo yake.
0: Hello yake, lo yake, lo yake, lo kabulo bimbiro kundwe.
1: Lo yaka lo yake ni mari wangi lo koye kalo kabulo wongo wongo yela oh. Anyo wa ito wonga le wuki owe kinyo ya na na yete pa ho koye lo lo lo lo lo lo lo lo. Niwa wa yenjela, nyama wa yenjela, bontongu yenjela wa lango kera ngamo.
0: Awontongu yenjela wa lango timbilo kie.
1: Awontongu yenjela wa lango kera ngamo.
0: Awontongu yenjela wa lango timbilo kie.
1: Ewa hela nja uloka, biyonge nja uluene, bokodo nja ulopo. Lo nyanyanga na nyo wa toki riti na yivandumbe yo.
0: Ewa hela nja uloka, biyonge nja uluene, bokodo nja ulopo. Lo nyanyanga na nyo wa toki riti na yivandumbe yo.
1: Wale koko ome koko toyoli sesi nyame njo.
0: Wale koko ome koko toyoli sesi nyame njo.
1: Wale koko ome koko toyoli sesi nyame njo.
0: Wale koko ome koko toyoli sesi nyame njo.
1: Male lango onjelo tuku kuki menge. Onjelo tuku kuki menge boka mimbongo jose.
0: Ha indeli yo ba yele yo yo deli yo yo ho.
1: Indeli yo ba yele.